0: in Tugigaraw City. This is 100.5 Big
1: Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ang oras ay alas 8 ng umaga. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
3: Nagsalun at may tinti lang nga nata anak mo.
4: Ay no, malagsakit na lang dahi to.
5: At ti ubing nga aglang lang nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
6: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man?

0: The time is 8:30 in the morning. This time check is brought to you by Farex B Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitaw, mag Farex B araw-araw.
1: Titrabaho, narigan nun at tangan, agpipikal, kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngay naldaw. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man, ngayon nasakit tibagi? Agad!

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: The time is 8:45 in the morning. This time check is brought to you by Venular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Venular.
1: At the maintenance para ti diabetes kan cholesterol, kadwa anti Venular. At dalima nga B-vitamins na nga nangato ti level tulong para ti nerve repair kan proteksyon. Kadwa anti ustong nga jet kan ehersisyo. Venular, kagidan digiti pang maintenance para ti panaggaraw.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is a generic name of Venular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Health Stop Immunity Gap. Mag-Celine Plus araw-araw.

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
1: Nagsalong admitin, tila nga na taanak mo'n.
2: Ay no, managsakit na't lang dahito.
3: At
4: ti ubing nga aglang langa nga nasulunat, ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
5: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
9: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
10: Pancho, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati apat na araw, hindi.
11: Apat na araw bago po kayo magbawas.
10: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
11: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
10: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
11: Okay ba?
10: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
11: Yung rice coffee?
10: Masarap.
9: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
12: Super Dami Man ang ginagawa. Tumutok lamang.

0: in Tugagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM.
1: Big Sound FM.
2: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Isang magandang umaga, narito ang tampok na balita sa oras na ito. 9.8 million pondo para sa mga barangay at scholars ng Tugagaraw, personal na tinanggap ng mga lokal na opisyal. Personal na tinanggap ni na Tugagaraw City Mayor Myla Rosario Tingke at Liga ng mga Barangay President Restituto Ramirez ang halagang 9.8 milyong pisong cheque mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program ng Office of the President na ginanap sa Cagayan Coliseum nitong Biyernes, Mayo 15. Ayon kay Pangulong Marcos, kalahati ng pondo ay ilalaan sa scholarship assistance para sa 5 piling estudyante kada barangay na nakakatanggap ng tigwa 8 o 20,000 piso. Kasama ni Pangulong BBM sa distribution si na House Speaker Faustino D. III at Governor Egay Aglipay at dinaluhan din ito ng mga punong barangay mula sa iba't ibang bayan ng Cagayan. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated, Big Sound FM, at si Hazel Abellanos ang ating news writer. Ito si Miles Cruz para sa balita.

0: Sakit sa tuhod at rayuma. Nararamdaman daw ng tumatanda. Ano naman kaya ang ginawa ni Kuya Sancho Esteves Jr.?
1: Sancho Esteves Jr., Barangay Tara, Sipukot, Camarines. 56, sumasakit yung mga tuhod-tuhod ko, saka yun sa mga kamay ka parang rayuma ba yun? Tapos doon, nung umiinom ako ng malkape, nawawala. Wala na hanggang ngayon, kaya yun ang iniinom ko lagi. Kaya magbalkape na sila. Subukan nila para malaman nila yung kung anong epekto.
0: Ito ay mabibili sa pinakamalapit na tindahan, groceries, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM. Big
5: Sound FM. Good morning everyone. 12 minutes now past 9 o'clock in the morning. Today is Monday. Today is the 18th of May 2026.

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man?

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
2: Umiinom na po ng rice coffee.
1: Say na naman taon na.
2: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po Kuya Boy, sa umaga.
2: Opo.
1: Ayun ang pinatapin namin.
2: Opo.
1: Tapos panganin. Tapos ito, bago matulog. Tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
2: Yung pagbabawas.
1: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw.
2: Tama.
1: Malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
0: O, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Ang oras ay alas 9.45 ng umaga. Ang oras ay inhatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Nakarelax ko man, ngum nasakit tibagi, agala.

0: That song was brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have headache. I have body pain. Pag flu, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.
5: Good

0: To Gagarao City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound
1: FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Isang magandang umaga, narito ang tampok na balita sa oras na ito. Unahang Brain and Spine Center sa labas ng Metro Manila pinasinayaan ni PDBM sa CVMC. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapasinaya sa makabagong Brain and Spine Center sa Cagayan Valley Medical Center or CVMC sa Tuguegrao City nitong Mayo 15. Makasaysayin ang proyekto dahil ito ang kauna-unahang Brain and Spine Center sa labas ng Metro Manila. Ang tatlong palapag na pasilidad ay may 30 kama, 2 operating room theater at mga modernong kagamitan para sa pagsusuri at paggagamot sa mga sakit sa utak at gulugo. Kasunod nito, isinagawa rin ng groundbreaking ceremony sa itinatayong heart, lung at renal at Kidney Transplant Center upang mas mapalawak ang akses ng publiko sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Ayon kay Pangulong Marcos, target ng administrasyon na magkaroon ng 349 na specialty centers sa bansa bago matapos ang kanyang termino sa 2028. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated 100.5 at si Hazel Abellanos ang ating news writer. Ito si Miles Cruz para sa balita.
3: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Health Stop Immunity Gap. Mag-Celine Plus araw-araw.

0: kantang ito ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
1: Nagsalon admit 20 lang nga na taanak mo.
2: Ay no, managsakit na't lang dahil ito.
3: At ti ubing nga aglang langa nga nasalon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
4: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Appliances, think of S&J.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, meron po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Pinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa ako isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya ginabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Di na po umuli.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man, ngum nasakit tibagi? Agalaksan FR! A dati relief to relax formula na, dapat

araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM. Big.

0: Di trabaho, narigan nun at tangan, agpipikal, kan agbibinag. Isong agfarex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, agfarex B ngayon daw. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

Ang oras ay alas 10:45 ng umaga. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
1: Nagsalong admit tinti lang nga na taanak mo.
2: Ay no, managsakit na itlong dahito.
3: At
4: ti ubing nga aglang langa nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
5: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
9: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
10: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
9: 24 po.
10: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
9: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos na sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
10: Oo.
9: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
10: Oo.
9: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
8: O, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
12: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.
13: Big Sound FM!
14: Big Sound FM 100.5 is a proud member of the

0: into Gagarao City. This is 100.5 Big Sound FM. Big Sound FM.
1: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Isang magandang umaga, narito ang tampok na balita sa oras na ito. Project Bantay Katawan inilunsad ng CPPO para tugunan ang mataas na BMI ng mga pulis. Inilunsad ng Cagayan Police Provincial Office or CPPO ang proyektong Bantay Katawan bilang tugon sa dumadaming bilang ng mga pulis na may mataas na body mass index or BMI. Ayon kay Cagayan Police Provincial Director Mardito Angulwan, layunin ng programang Adaptive to Wellness and Amplifying Nutrition or Bantay Katawan na hihikayatin ang mga pulis na magkaroon ng malusog at aktibong pamumuhay. Nakipagsundo rin ang CPPO sa Cagayan State University at Regional Medical and Dental Unit 2 upang masubaybayan ang kalusugan ng mga pulis sa pamamagitan ng tamang exercise program at dietary guidance. Ayon pa kay PD Angulwan, mahalagang pangangalagaan ng mga pulis ang kanilang kalusugan upang mas epektibo silang makapaglingkod sa mamamayan. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated, Big Sound FM, at si Hazel Abellanoza ang ating news writer. Ito si Miles Cruz para sa balita.
3: This song is brought to you by Rexidol, Bilis Banat sa Apat.

0: Sexodol 40 ang ating idol. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Alagang Unilabian.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexodol 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Di trabaho, narigan nun at tangan, agpipikal kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pancho, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di nga, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
5: Apat na araw bago po kayo magbawas.
4: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
5: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee.

0: Tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Gigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
1: Tunay Natural at Original.
0: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Alagang Unilabyan.
1: Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: 71 taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
3: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami Kuya Boy ng pinagbago. Araw po po Kuya Boy sa umaga.
4: Opo.
3: Ayun ang pinatapin namin.
4: Opo.
3: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw.
4: Tapos
3: malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Ang oras ay alas 11:30 ng umaga. Ang oras ay atid sa inyo ng Rexidol. Bilis.

0: Balitang ito ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
1: Nagsalun at may tente lang nga na taanak mo.
2: Ay no, malagsakit na't lang dahi to.
3: At ti ubing nga aglang langa nga nasulunat, ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
4: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Basta Appliances, think of S&J.
1: Ang balita dapat makatotohanan at patas. At tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Gigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
2: Tunay Natural at Original.
1: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Araw mo ay gaganda kahit nasaan ka pa sa Morning Big Wave Melodies sa Big Sound FM.

0: Sound.
1: Ang oras ay alas 11:45 ng umaga. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: in Tugigaraw City. This is 100.5.
1: Big Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Magandang tanghali, narito ang tampok na balita sa oras na ito. Posibleng balasahan sa Senado, umiinit habang nagbabalik ang sesyon. Posibleng magkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado ngayong araw ng Lunes kasabay ng muling pagbabalik ng sesyon ng Kongreso. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Cayetano na may nagaganap umanong kudeta laban sa kanyang liderato, kabilang na ang umano'y paghihikayat sa ilang senador na muling sumama sa grupo ng minorya na pinamumunuan ni Vicente Soto III. Samantala, inaasahang hindi makakadalo sa sesyon si Ronald De La Rosa dahil upang posibleng bumaba sa 12 bilang ng mga susuporta kay Cayetano. Matatanda ang 13 senador ang bumoto noon para kay Cayetano bilang Senate President, habang 9 naman ang sumuporta kay Soto. Kung lilipat umano ang 2 dating nag-abstain at may nadagdag pang suporta mula sa mayorya, posible umanong mabuo ang bagong Magic 13 para sa panibagong pagbabago sa liderato ng Senado. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated, 100.5 Big Sound FM to Gigaraw at Hazel Abellanos ang ating news writer. Ako naman si Reynel Vallenera para sa balita.
1: Tanghaling walang katulad sa Chibugan Big Break Request.
3: Chibugan Big Break Request
1: sa Big Sound FM.
4: Big Sound FM.
5: God's Law of Love, ang 10 utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang 10 utos ng Diyos. Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
6: Coffee drinker ka rin ba? Pakinggan mo siya.
7: Salvacion Bimag.
8: C8, Pilar Village, Linyas City.
9: Yung mga kape kasi na iniinom ko dati, lahat yun, nagpapalpitate ako. Hindi ako makakatagal.
10: Pero nung tinry ko itong brown rice coffee na
11: iinom ako sa umaga, iinom ako sa gabi,
12: wala na, wala talagang palpitation.
13: Tapos nakakatulog ako.
14: So try nyo the number one coffee, Mark Cafe Brown Rice Coffee.
6: Ang Mark Cafe 10-in-1+1 with brown rice extra ay mabibili na sa inyong mga suking tindahan, groceries, butika, drugstores dito sa ating lugar.
15: This song is brought to you by Parex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitaw, mag-Parex B araw-araw.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tanghaling walang katulad sa Chibugan Big Break Request.
4: Chibugan Big Break Request
3: sa Big Sound FM.
5: Big Sound.

0: Methadol Forte ang ating idol. Mas bilis ba na sa apat? Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Alagang Unilab yan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Di trabaho, narigan no natangan, agpipikal kan agbibinag. Isumaag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako believe!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Best of the best. Big Sound FM.
7: Tanghaling walang katulad sa Chibugan Big Break Request.
8: Chibugan Big Break Request
7: sa Big Sound FM.
9: Big Sound.

0: Alagang Unilabyan.
1: Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nagsalong admitin tila nga na taanak mo.
3: Ay no, managsakit na lang dahi ta.
4: At ti ubing nga aglang langa nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
5: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Il Tukigaraw City. This is 100.5.
1: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Magandang tanghali na rito ang tampok na balita sa oras na ito. Kauna-unahang Brain and Spine Center sa labas ng Metro Manila, pinasinayaan ni PBBM sa CVMC. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpapasinaya sa makabagong Brain and Spine Center ng Cagayan Valley Medical Center o CVMC sa Tukiguro City nitong Mayo 15. Makasaysayan ng proyekto dahil ito ang kauna-unahang Brain and Spine Center sa labas ng Metro Manila. Ang tatlong palapag na pasilidad ay may 30 kama, 2 operating room theater at mga modernong kagamitan para sa pagsusuri at paggamot ng mga sakit sa utak at gulugod. Kasunod dito ay sinigawari ng groundbreaking ceremony para sa itatayong heart, lung, renal at kidney transplant center upang mas mapalawak pa ang access ng publiko sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Ayon kay Pangulong Marcos, target ng administrasyon na magkaroon ng 349 na specialty centers sa bansa bago matapos ang kanyang termino sa 2028. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated 100.5 Big Sound FM Tukiguraw at Hazel Abellanos ang aming news writer. Ako naman si Reynel Valleneira para sa balita.

Basta, basta, batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer, at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: na sa Basta Batas kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Ahem. Coffee drinker ka rin ba? Pakinggan mo siya.
2: Salvacion Dimag.
3: P8, Pilar Village, Linya City.
4: Yung mga kape kasi na iniinom ko dati, lahat yun, nagpapalpitate ako. Hindi ako makakatagal.
5: Pero nung tinry ko itong brown rice coffee na
4: iinom ako sa umaga, iinom ako sa gabi,
5: wala talaga ang palpitation.
4: Tapos

0: nakakatulog ako. So try nyo the number one coffee, Mark Cafe Brown Rice Coffee.
1: Ang Mark Cafe 10-in-1+1 with Brown Rice Extra ay mabibili na
2: sa inyong mga suking tindahan,
1: groceries,
2: butika, drugstores dito sa ating lugar.
3: Tanghaling walang katulad sa Chibugan Big Break Request.
4: Chibugan Big Break Request
3: sa Big Sound FM.
5: Big Sound.

0: tanghaling walang katulad sa Chibugan Big Break Request. Chibugan Big Break Request sa Big Sound FM.
1: Big Sound.

0: Galing to Gagarao City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound
1: FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly.
3: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat tumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

0: batas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
1: Tunay Natural at Original.
0: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Feel the rhythm of love with afternoon music filled of love songs.
5: Afternoon Big Sound. Afternoon Big Sound.
4: Right here on 100.5 Big Sound FM.
6: Big Sound FM!
7: Big Sound FM 100.5 is a proud member of the KBPN.

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarinesor. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng Loperamide, yung sa pagsasay, lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
2: Wow, galing.
1: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
2: Wow.
1: Nakatulog na siya magdamag.
2: Wow.
1: Gumaling na po siya hanggang umaga.
2: Wow.
1: Hindi na po umulit.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: in Tugagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM.
1: Big Sound FM.
2: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly.
4: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat tumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
5: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
6: Feel the rhythm of love with afternoon music filled of love songs.
7: Afternoon Big Sound.
8: Afternoon Big Sound.
6: Right here on 100.5 Big Sound FM.

0: at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
1: Tunay Natural at Original.
0: May Seal of Quality Excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Feel the rhythm of love with afternoon music filled of love songs.
5: Afternoon Big Sound. Afternoon Big Sound.
4: Right here on 100.5 Big Sound FM.

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon di na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
2: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
1: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagpatay na ako.
2: Very good po yan, tatay. So ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
1: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
2: Okay ba?
1: Kung minsan, pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
2: Yung rice coffee?
1: Masarap.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Feel the rhythm of love with afternoon music filled of love songs.
4: Afternoon Big Sound. Afternoon Big Sound.
3: Right here on 100.5 Big Sound FM.

0: Il Tugigaraw City. This is 100.5.
1: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Magaan ang pakiramdam ang epekto ng pagkonsumo ng mga produkto ng Jaymar Herbs Incorporated.
3: Maximo Dima, Pilar Village, Las Piñas City. Ako po ay 67 years old na ngayon dahil po sa pagkonsumo ko ng mga produkto ng Jaymar Marketing, Mark Cafe, Brown Rice, Mark Juice, Mark Choco, Mark Capsule, at saka po yung Mark Up with Palmetto. Ang pakiramdam ko po ay ano lang ako, 50 lang ako.
2: Kasangga lahat ng mga produkto ng Jaymar Herbs Incorporated
4: ay mabibili na
2: sa Shopee
4: at Lazada.

Magandang hapon, narito ang tampok na balita sa oras na ito. $9.8 million para sa mga barangay at scholars sa Tugigaraw, personal na tinanggap ng mga lokal na opisyal. Personal na tinanggap ni Tugigaraw City Mayor Myla Rosario S. Tinque at Liga ng Mga Barangay President Restituto Ramirez ang halagang 10.8 milyong pisong cheque mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program ng Office of the President na ginanap sa Cagayan Coliseum nitong Biyernes, Mayo 15. Ayon kay Pangulong Marcos, kalahati ng pondo ay ilalaan sa scholarship assistance para sa 5 piling estudyante kada barangay na makakatanggap ng tig 20,000 piso. Kasama ni Pangulong BBM sa distribusyon, si House Speaker Faustino D. III at Governor Edgar Aglipay. Dinaluhan din ito ng mga punong barangay mula sa iba't ibang bayan ng Cagayan. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated, 100.5 Big Sound FM Tugigaraw at Hazel Abellanos ang aring news writer. Ako naman si Raynel Valle Neira para sa balita.

0: 100.5. Big Sound. Big Sound. Earl Brown.
1: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
5: Umiinom na po ng rice coffee.
4: Say na naman taon na.
5: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
4: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami Kuya Boy ng pinagbago. Araw po po Kuya Boy sa umaga.
5: Opo.
4: Yun ang pinatapin namin.
5: Opo.
4: Tapos, ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung danak sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
5: Yung pagbabawas.
4: Ayos din ko yun, boy. Kung saan, danawang beta, isang araw.
5: Tapos, tama.
4: Manakas kumain. Manakas ko yung pangangatawan ko. Manakas.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Best of the best mix on the Afternoon Big Mix.
7: Afternoon Big Mix.
6: Afternoon Big Mix.

0: in Tugigaraw City. This is 100.5.
1: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Magandang hapon narito ang tampok na balita sa oras na ito. Project Bantay Katawan inilunsad ng CPPO para tugunan ang mataas na BMI ng mga pulis. Inilunsad ng Cagayan Police Provincial Office or CPPO ang proyektong Bantay Katawan bilang tugon sa dumaraming bilang ng mga pulis na may mataas na body mass index or BMI. Ayon kay Cagayan Police Provincial Director Mardito Angulwan, layunin ng programang Kinesiology Approach for Transformation, Adaptive to Wellness and Amplifying Nutrition o Bantay Katawan na hikayati ng mga pulis na magkaroon ng mas malusog at aktibong pamumuhay. Nakipagkasundo rin ng CPPO sa Cagayan State University at Regional Medical and Dental Unit 2 upang masubaybayan ang kalusugan ng mga pulis sa pamamagitan ng tamang exercise program at dietary guidance. Ayon pa kay PD Angulwan, mahalagang pangalagaan ng mga pulis ang kanilang kalusugan upang mas epektibo silang makapaglingkod sa mamamayan. Mula sa Vanguard Radio Network Company Incorporated 100.5, Big Sound FM to Gigaraw at Hazel Abellanos ang aming news writer. Ako naman si Reynel Valle Neira para sa balita.

Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: At the maintenance para ti diabetes kan cholesterol, kadwa anti-vanular. At dalima nga B-vitamins na nga nangatotilibel, tulong para ti nerve repair kan protection. Kadwa anti-ustong nga jetta kan ehersisyo. Vanular, kagadan digiti pang maintenance para ti panaggaraw.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex is a generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Best of the best mix on the Afternoon Big Mix.
6: Afternoon Big Mix.
5: Afternoon Big Mix.

0: The best of the best music. Big Sound FM.
1: Add the maintenance para ti diabetes kan cholesterol, kadwa anti-vanular. Add the lima nga B-vitamins na nga nangato tilibel, tulong para ti nerve repair kan proteksyon. Kadwa anti-ustong nga jetta kan ehersisyo. Vanular, kagidan digiti pang maintenance para ti panaggaraw.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is a generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Best of the best mix on the Afternoon Big Mix.
7: Afternoon Big Mix.
6: Afternoon Big Mix.
8: For something

0: The time is 5:45 in the afternoon. This time check is brought to you by Venular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Venular.
1: Add the maintenance para ti diabetes kan cholesterol, kadwa anti-Venular. Add the lima nga B-vitamins lang nga nga tatilibel, tulong para ti nerve repair kan proteksyon, kadwa anti-ustong nga jet lag kan ehersisyo. Venular, kagidan digiti pang maintenance para ti panaggaraw.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B-complex is a generic name of Venular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
5: Nangangailangan ng pangpuhunan,
4: may agricultural, business, tractor and reaper, motorcycle, truck loan and other loan packages.
5: Pag-iipon sa kinabukasan,
4: may regular deposit, gold and savings, at time deposit, other services tulad ng pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, ESA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, Airlines, Cable at Internet bills.
5: Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank Kawayan City, Isabela.
4: Na may sangay sa Benito Soliven, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Igig, Cagayan, Tiadid, Nueva Vizcaya, Mantella, Quirino, and Santa Cruz, Mindoro. Commonwealth Rural Bank. Progress our service.
6: Of the best mix on the afternoon big mix.
7: Afternoon big mix.
6: Afternoon big mix.

0: Il Tukigaraw City. This is 100.5.
1: Phoenix Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.

0: Methadol Forte ang ating idol. Mas bilis ba na sa apat? Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Alagang Unilab yan.
0: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang oras ay alas 6 ng gabi. Ang oras ay hatid sa inyo ng Rexadol Forte. Bilis banat sa apat.
3: Doble ganado ang karanasan ni Ate Richelle. Bukod sa nagtitinda siya ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, ito na rin ang pinapainom niya sa kanyang mga magulang. Pakinggan natin siya.
4: Opo, si Richelle Villalbaren, 38 years old, from Barangay Gis, Catanawan, Quezon Zone 3.

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Lagi ka na lang naiinis. Laging nakakunot ang iyong mga noo. Nagpapapaniwala ka kasi diyan sa mga marites na iyan. Alam nyo, magiging dahilan yan para mabilis manikip ang inyong mga dibdib. Hindi mo ba napupuna? Madali ka ng mahapo. Konting akyat mo lang sa hagdan. Pagod ka na. Ang tawag naming mga doktor dyan ay angina. Ibig sabihin, yung puso po natin ay maaaring kinakapos ng daloy ng dugo. Pwedeng ito ay dahil sa emosyon o dahil sa mga pagkipot ng ating mga ugat. So, kapag nagpunta kayo sa doktor, baka mabigyan po kayo ng mga tabletas na inilalagay sa ilalim ng dila. Yung bang tinatawag na sublingual anti-angina para maiwasan po ang pagkakasakit sa puso. Para manatili na malakas ang inyong heart muscles, kailangan hindi tayo laging galit. Kailangan maganda ang ating kinakain. Masusustansya ba? At kailangan umiinom tayo ng nagpapalakas ng ating puso. Mayroon na po na mga natural supplements para dito. Hindi mo kailangang magkaroon ng sakit para simulan ang pag-inom ng alpha, beta at gamma nutrients mula sa mangustin. Available na po yan sa merkado. I-try nyo. O ayan ha, para healthy ang heart, hanapin po ninyo yung supplement na may L-carnitine at CoQ10 kasama ng alpha, beta at gamma mangustin para happy kayo. At syempre,
2: kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento, para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
1: Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
0: Healthy Minute hatid sa inyo ng

0: pwedeng flu! Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
1: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
2: That song was brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
3: Nagsalun at may tente lang nga na taanak mo.
4: Ay no, malagsakit na't lang dahil ito.
5: At ti ubing nga aglang lang nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
6: Unilab quality yan.
1: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Big Sam!

0: The time is 6:30 in the evening. This time check is brought to you by Farex B Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitaw, mag-Farex B araw-araw.
1: Di trabaho, narigan nun at tangan, agpipikal kan agdibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP lain kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: The best of the best. Music. Big Sound FM.
0: Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man, yung nasakit ti bagi, ag-Alaksan FR. A daddy relief to relax formula na, laban

0: 100.5. Big sound.
1: The time is 6:45 in the evening. This time check is brought to you by Venular. Ang gabot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng Venular.
2: At the maintenance para ti diabetes kan kolesterol, kadwa ti Venular. At the lima nga B-vitamins na nga nangato telebel, tulong para ti nerve repair kan proteksyon. Kadwa ti ustong nga jet-up kan ehersisyo. Venular, kagidan digiti pang maintenance para ti panaggaraw.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is a generic name of Venular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
5: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: Ang oras ay alas 6:45 ng hapon. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
1: Nagsalong admitente lang nga na taanak mo.
2: Ay no, malagsakit na't lang dahi ta.
3: At
2: ti ubing nga aglang lang nga nasalunat. Ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: This song is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
7: Wow!

0: in Tugagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM.
1: Big Sound FM.
2: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
4: Naka-relax ko man ngayong nasakit tibagi? Agalaxan FR! A dati relief to relax formula na, dapat

0: Punuti Relax, Alaksan FR. Alagang Unilabyan.
1: Ibuprofen Paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and

0: to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have headache. I have body pain. Pag flu, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nagsalong admitin tila nga na taanak mo.
4: Ay no, managsakit na't lang dahi ta.
5: At ti ubing nga aglang lang nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Selene Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Selene Plus, araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
9: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
10: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
11: Umiinom na po ng rice coffee.
10: Say na 1 taon na.
11: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
10: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami Kuya Boy na pinagbago. Araw po po Kuya Boy sa umaga.
11: Opo.
10: Ay, yun ang pinatapin namin.
11: Opo.
10: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung danakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
11: Yung pagbabawas.
10: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang bedside, ang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: 100.5 Big Sound, Big Sound, Earl Brown.

0: Songs that touches your heart on Big Sound by Night.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
2: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: The time is 7:30 in the evening. This time check is brought to you by Farex B Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitaw, mag Farex B araw-araw.
5: Di trabaho, narigan no natangan, agpipikal, kan agbibinag. Isunga ag Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Farex B ngay naldaw. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Into Gagarao City, this is 100.5 Big Sound FM.
7: Big Sound FM.
8: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
9: Sunrise. Mga impormasyon pangkalusugan, testimonyo at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maring kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong ng regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
10: R-I-S-E,
9: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
10: Nationwide.
9: May karamdaman ka ba? Ay naku, kung meron, mahirap yan. Sa gitna ng pandemyang nararanasan natin ngayon, dapat pasiguro ka. Palakasin ang immune system sa napakabilis na paraan ipinagkikilala.
11: Rice Plus Herbal Capsule.
9: Meron itong mga natural na sangkap na makatutulong para maibsan ang inyong mga iniinag karamdaman. Tulad ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buwamera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Pagtulong para maiwasan ang mga sipon at trangkaso. Pagtulong sa magpapagaling ng mga sugat. Pagtulong sa paglaban sa mga impeksyon at iba pa. Mga natural na sangkap na tutulong para mailayo tayo sa anumang karamdaman. Ano pang hinihintay mo?
11: Rice Plus Herbal Capsule.
9: Available na sa pinakamalapit na drugstores at mga butika sa inyong mga lugar. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
7: Ito na ang programang tagumpay sa kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
12: Sa buong Pilipinas.
7: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!
9: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon at tagumpay sa kalusugan na nationwide. Inyo po na papakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli sa ating po namang balado doon. At yan siyempre ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na at kwentuhan na po tayo mga kaibigan. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatutunan mga kaibigan. Itawag nyo na yan. Kwentuhan na tayo mga kaibigan. 0969-226-9623 ang ating po namang numero mga kaibigan pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na. Dito po sa ating palatuntunan, kung may mga kwento po kayo, may mga nais kayong ibahaging katanungan, ito na yung pagkakataon na yun mga kaibigan. Tawag lang po sa ating po namang numero 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan.

Tawag po kayo, mga kaibigan. 0969-226-9623 ang numero. Dito po sa ating balandunan, mga kaibigan, itawag nyo na yan.

Tawag na po 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang paladudunan, mga kaibigan.

0: Sabi dito mga kaibigan, isang mensahe po naman. Sabi dito, Kuya Boy, pwede po ba yan sa merong osteoarthritis? Nanay ko po kasi ay na-diagnose na merong osteoarthritis. Pwede po ba siyang uminom ng rice coffee? Pwede po. Araw-arawin lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Kasi yung osteoarthritis po ay isang karaniwang karamdaman. Teka lang, may caller muna tayo. Balikan natin yan. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Norma po.
0: Norma, okay. Nanay Norma, taga saan po?
1: Taga Goa.
0: Goa, Kamsur.
1: Norma po.
0: Tama?
1: Taga Goa po.
0: Taga Goa. Nanay. Nanay Norma. Nanay. Nanay Norma, pwede po bang pakihinaan or kaya patayin nyo na po muna yung radyo po ninyo para magkaintindihan tayo? Dito ka po sa telepono makinig. Hindi po sa radyo para hindi po tayo malito. Nanay. Okay, ilang taon na po kayo?
1: 80 po.
0: Ilan po?
1: 80.
0: 80?
1: Opo.
0: Ay, ang galing. Okay po, Nanay Norma. Nanay Norma, umiinom na po ba kayo ng rice coffee?
1: Ay, marami na po akong nainom. Marami na po dito yung box
0: niya. Marami na kayong nainom. Marami na kayong nainom na rice coffee. Very good naman po, Nanay Norma. Nanay Norma, ano po yung nagudyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Ano po kaya? Nasakit ako. Tapos, hindi ako nagagaling sa mga gamit sa butika.
0: Oo.
1: Narinig ko dito sa radyo na ang rice coffee pagaling sa may sakit.
0: Ano po sakit yun, Nanay? Ano po sakit po ninyo? Ano po yung sakit po ninyo? Ha?
1: Asthma.
0: Okay po.
1: Opo,
0: nagpa-check up kayo sa doktor. Umiinom naman kayo ng gamot na nireseta po sa inyo ng doktor at sinusunod nyo naman yung advices ng doktor. Opo. Tapos, narinig po ninyo yung ating rice coffee. Tapos, agad po kayong nagsimulang uminom na po ng ating rice coffee nang narinig nyo po sa ating programa. Nanay. Nanay Norma? Hello po? Nanay? Nanay Norma? Hello po? Nawala si Nanay Norma. Nawala. Nanay Norma, naputol tayo. Tawag po kayong muli. At meron po siyang asthma, kaya gusto nating

0: maraming salamat po, Nanay Norma. Kung may pagkakataon po, tawag po kayo muli. Para atin po namang pagkwentuhan yung inyo po namang karanasan sa pag-iinom ng ating rice coffee. 80 years old si Nanay Norma, mga kaibigan. Meron daw siyang asthma. At marami na po siyang iniinom na rice coffee at tuloy-tuloy po yung pag-iinom niya ng ating rice coffee. Salamat po, Nanay Norma. Alam nyo, sa simula, pag ang pagkakaroon po kasi ng asthma o hikay, hindi po agad natutukoy sapagkat ang iba po niyan ay wala namang malinaw na sintomas na pinapakita. Upang matukoy po ito, ang pagkakaroon po ng asthma, ng hika, maaaring isagawa po ang ilang pagsusuri sa ating po namang baga at yung daluyan po ng paghinga po natin. Maaaring gumamit po ng spirometry kung saan sinusuri po yung nagaganap na paninikip ng daluyan ng paghinga sa pamamagitan po ng pagsukat sa hangin na pumapasok po sa ating baga. Maaari din po ito, mga kaibigan, na magsagawa ng peak flow test upang masukat po kung gaano kalakas yung baga. Ang anuman pong sinyalis ng panghihina ng baga ay maaring dahil po sa hika. Yan po ay base po sa mga nababasa po natin. Maari din pong suriin yung mga baga sa pamamagitan syempre ng x-ray, di ba? Para matanggal yung posibilidad ng pagkakaroon po ng iba pang sakit sa baga. Pero sabi nga natin, mga kaibigan, ano po, makakatulong yung araw-araw po ng pag-iinom ng ating rice coffee. At bago po natin iinumin yung ating rice coffee, gawin po natin yung sinasabi po natin na nakakatulong din po sa ating po namang mga kababayan na dumaranas po ng hika, asthma, o yung hirap po sa paghinga. Yung pong tinatawag po nating steam inhalation. Dahil ito po'y nakakatulong para po naman ay maging maluwag yung daluyan po ng paghinga po natin, yung steam inhalation na tinatawag. Paano po yung steam inhalation na tinatawag po natin? Yung po yung kada timpla po natin ng ating rice coffee, mga kaibigan, habang hinahalo-halo po natin at kumbaga inaantay natin na medyo lumamig at kaya na po natin yung init ng ating po namang tinimplang rice coffee, di ba umuusok yun dahil mainit? Lalanghap-langhapin po natin yun. Gagawa tayo ng exercise na inhale exhale po, mga kaibigan. Yung bagang ginagawa natin nung mga elementary pa tayo, and even sa nung sa sekundarya o sa high school, ginagawa pa rin yung mga ano na yon, yung exercise na yon sa loob ng paaralan, yung inhale exhale. Teka lang. Inhale exhale. May amoy, ah. Okay, hindi ako nakapag-toothbrush, ah. Kidding aside, mga kaibigan, yun po yung gagawin po natin. Inhale, exhale, yung steam inhalation na tinatawag po natin habang inaamoy po natin yung usok ng ating po namang rice coffee, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, magandang.
0: Yes po, sino po sila? Sino po sila?
1: Rose, nalapin po ito.
0: Rose, okay. Nanay Rose, taga saan po kayo?
1: Hagna Bohol po.
0: Hagna Bohol, okay po. Ilang taon na po si Nanay Rose?
1: 72.
0: Wow, 72 years old. Nanay Rose, umiinom na po ng rice coffee?
1: Oh, 1 year na po.
0: 1 year na, okay po. Ano po yung nag-udyok naman kay Nanay Rose para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Yung
0: sakit ng yung pagiliran
1: ko, balak hanggang
0: noon. So masakit, nanay,
1: masakit.
0: Oh. Hindi niyo po ba napacheck up yan sa doktor? Hindi niyo po nalaman kung ano po yung pananakit na yan?
1: Wala, uminom lang po ng rice coffee, ngayon wala na.
0: Ah, nawala na, pananakit ng inyo po namang balakang, nawala na po yun dahil sa pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Very good po, nanay.
1: May ano ako po, tatanong sa iyo. Bakit wala pang sabon dito sa Hagna po?
0: Wala pang sabon sa Hagna? Ah, okay po. Natanong nyo na po yung mga tawag okay. dito? Mga ano po dyan? Mga butika?
1: Wala po. Wala, ano lang. Wala na rin na respeto doon sa La Blue Pharmacy.
0: O, yung iba pong mga butika na puntahan po ninyo?
1: O, wala rin. Silang sabon. Wala pa rin nag-deliver dito.
0: Okay. Diyan po sa Hagna. Teka lang. Titignan natin. Alamin natin kung napuntahan nyo na po yung iba na mga butika, mga pharmacy. Sa Hagna Community Pharmacy, napuntahan nyo na po?
1: Oh, wala sila po.
0: Wala nang sabon?
1: Wala sabon at saka wala rin silang
0: Rice coffee.
1: Rice coffee.
0: Doon po sa Hagna Community Pharmacy na ubusan. Manol Pharmacy?
1: Wala na din.
0: Wala na din ng rice coffee at saka sabon?
1: Lang nyo? Yung sabon na lang, yung wala, yung rice coffee nila mayroon pa, konti na lang.
0: Sa Manol. Ah, okay po. So, yung sabon po yung wala ng ating rice, dyan po sa inyo sa Hagna. Okay po, nanay. Pero patuloy po, pa rin po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee?
1: O, hanggang ngayon, patuloy ko pa rin kasi nagustuhan ko yun
0: Very good po. Maraming salamat. Ano po, nanay, nakakailang sa shape po kayo sa maghapon?
1: Minsan dalawa, minsan tatlo. Lalo na ngayong pag-init, tatlo.
0: Nakakatatlo po kayo. Ano po na yung mga nagbago sa inyong alusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Yung maganda, magaan yung katawan ko.
0: Uh-uh.
1: Walang maluksi.
0: Maliksi po kayo. Kumbaga, maganda yung pakiramdam po ninyo, nanay, kapag nainom kayo ng rice coffee. Very good po yun, nanay.
1: Magaan ang katawan.
0: Yes. Ituloy-tuloy nyo lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee, ha, nanay.
1: Wala na kong ibang ginagamit na rice coffee,
0: kape
1: na lang.
0: Rice coffee na lang. Nanay, ako naman, sa party ko naman, sasabihin ko at kukulitin natin yung ating mga deliveries nang sa gayon, makadala po dyan ng sabon sa inyo para makapagsimula na rin po kayo ng paggamit ng ating sabon. Napakaganda ng sabon natin, nanay.
1: Opo, gusto nga. Gusto nga
0: ako bumili. Para po sa para po sa ating kutis, hindi lang po sa ating mukha kundi sa buong katawan natin pwedeng gamitin yung ating sabon. Sige po, nanay, hayaan po ninyo at kukulitin natin yung ating mga deliveries. Tapos, nanay, sa mga susunod na araw kung wala pa, tawagan niyo po ako muli. Pagalitan niyo po ako kapag wala pa, nanay.
1: Opo.
0: Pagalitan niyo ako, ha, nanay, ha? Kuya Boy, ano ba? Sabi mo, beep, dadalhan mo na doon, Kuya Boy. Bakit wala pa? Okay, nanay, ha?
1: Masama yun. Sige, salamat po.
0: Masama daw yan. Okay. Nanay, Rose, maraming salamat po sa inyo, Nanay Rose. At mag-iingat po kayo. God bless po, nanay, ha? Thank you. Salamat. Mag-iingat po kayo, Nanay Rose. Mabuhay po kayo. Salamat. Bye-bye. Thank you very much po, nanay. Natawa si Nanay Rose. Masama yun yung nagagalit. Nakakatuwa yung ating mga lolo't lola, mga nanay at tatay. Yun, sige po. Hindi kasi, syempre, di ba? Kapag ganun po yung, nagtutulungan tayo, mas mabilis, di ba? Mas mabilis yung nasusolusyonan yung mga bagay-bagay. Di ba? Tawag kayo sa ating mo namang programa. Balikan natin yung pinag-uusapan natin kanina. Yung tungkol po sa osteoarthritis dahil sa may nag-text po sa atin. Ang osteoarthritis po kasi, kung yung tanong po, pwedeng uminom ng ating rice coffee yung kanyang nanay dahil siya po ay mayroong osteoarthritis, pwedeng-pwede po. Kasi bakit po natin nasasabi ito? Dahil unang-una, marami na po tayong mga testimonya patungkol dyan at natulungan po talaga ng tuloy-tuloy na pag-iinom ng ating rice coffee. Kung ito po'y tuloy-tuloy po nating iinumin, makukuha po natin yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang produkto. Ang osteoarthritis po kasi ay karaniwang karamdaman po sa mga kasukasuan kung saan po ay unti-unting nasisira yung mga cartilage na nagsisilbing pad o yung harang sa pagitan ng mga buto. Dahil po dito, magkikiskisa na po yung mga dulo ng buto tuwing gumagalaw po tayo, na nagdudulot nga po ng pananakit, paninigas at hirap sa paggalaw. Habang tumatagal po, maaaring lumaki o yung mamaga yung mga kasukasuan at magbago ang hugis po nito at nagiging sanhi po ng mas matinding limitasyon sa paggalaw po natin, mga kaibigan. Isa po sa mga pangunahing sanhi ng osteoarthritis ay yung matagal na pagkasira ng cartilage dahil po sa paulit-ulit na paggamit po. O kaya yung pagtanda po natin. Maaari rin po itong dulot ng mga dating pinsala po sa kasukasuan or labis na timbang at yung mga kondisyon na nakakaapekto po sa struktura ng buto o sa balanse ng hormone sa ating katawan. May mga pagkakataon din na may kinalaman yung genetics. Ano po, yung lahi? Kung saan mas mataas ang possibility na magkaroon nito ang isang tao kung may mga kamag-anak po siya na may parehong karamdaman. Pinakakaraniwang naapektuhan po ng osteoarthritis yung mga nasa edad 50 pataas. Lalo na po yung mga babae pagkatapos po ng tinatawag nating menopause. Madalas itong maapektuhan yung mga tuhod, yung kanilang balakang, kamay at yung gulugod. Mga bahagi po yan ang katawan na madalas gamitin o nagpapasa ng bigat po natin. Sa mga taong may trabaho o gawain na may paulit-ulit po na kilos ng kasukasuan, tulad po ng pagtayo o pagyuko, mas mataas din po yung panganib na pwede po ninyong makuha ang ganitong uri ng karamdaman. Wala pong ganap na lunas daw, sabi po sa mga pag-aaral para po sa osteoarthritis. Ngunit maaaring mapabagal po ang paglalapo nito at makontrol po yung mga sintomas. Lalong-lalo na po, mga kaibigan, kung tayo po ay umiinom araw-araw ng ating rice coffee dahil po sa mga pag-aaral na yan. Kailangan po kasi natin palakasin yung atin po namang resistensya. Di ba po kapag maganda yung atin po namang kalusugan at meron tayong sapat na pahinga kasi may sariling repair yung atin po namang katawan. Kapag tayo po lalo na sa gabi, ano po, natutulog po tayo ng tama sa oras at sapat sa oras, mga kaibigan, nagkakaroon po ng repair sa atin po namang katawan. Kasabay po ng dagdag na nutrisyon na dala po ng ating rice coffee, nakakatulong po yung ating po namang rice coffee na mabawasan yung pananakit na yun ng mga kasukasuan na nangyayari po naman sa ating po namang katawan. Kaya mas mainam po, mga kaibigan, na araw-arawin po natin yung pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Kasi kapag hindi po nagamot, marami pong mga komplikasyon ang pwede pong maranasan po natin kapag hindi po nagagamot ang ganitong uri ng karamdaman na osteoarthritis. Maaari kasi itong magdulot po ng komplikasyon na labis na nakakaapekto po sa kalidad ng buhay ng isang tao. Kaya agapan po natin. Uminom tayo ng ating rice coffee, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po, naputol. Kaya po dapat na agapan kasi habang patuloy na nasisira po yung cartilage at yung mga kalapit na tissue po nito, nagiging mas malala ang pananakit at nababawasan yung kakayahan ng pasyente na kumilos ng normal. Ano-ano po yung mga posibleng komplikasyon kapag ang karamdaman pong osteoarthritis ay napabayaan? Malalang pananakit ng kasukasuan. Kapag tuluyang nawala na po yung cartilage na nagkikiskisan yung mga dulo ng buto po natin, na nagdudulot ng matindi at tuloy-tuloy na pananakit, maaari itong humantong sa kawalan ng kakayahan na gamitin po ang apektadong bahagi po ng ating katawan. Pwede rin po magbago yung hugis ng kasukasuan. Sa paglipas po kasi ng panahon, maaaring magkaroon po ng deformation o abnormal na pagtubo sa kasukasuan dahil nga po sa labis na pagbuo ng buto sa paligid po naman ng apektadong bahagi. Nagiging sanhi ito ng kapansin-pansing pagbabago sa itsura at paggana po ng kasukasuan. At Siyempre, kapag napabayaan, eh, mawawalan po ng kakayahang gumalaw ng normal. Ang patuloy po kasi pananakit at paninigas ay maaaring humantong sa limitadong paggalaw. At nagre-resulta po sa hirap, sa paglalakad, pagyuko, pagbuhat ng mga bagay. Sa ilang kaso po, nagiging dahilan ito ng pagiging dependent sa tulong po ng iba. At dahil po sa limitasyon sa paggamit po ng apektadong bahagi, unti-unting humihina yung ating kalamnan sa paligid ng kasukasuan na lalo pang nagpapabigat sa pinsala at hirap sa paggala. At minsan, maaaring maapektuhan po yung mga litid at ugat sa paligid ng kasukasuan na nagdudulot naman po ng pamamaga, pamamanghil o panghihina sa kalapit na bahagi po ng katawan. At dahil po sa patuloy na pananakit at hirap sa paggalaw, maraming pasyente po ang magkakaroon ng limitasyon sa paggawa ng mga gawain sa bahay o trabaho na maaaring humantong po sa panghihina ng loob o kaya magkaroon po ng depresyon. Huwag na po nating antayin na umabot pa doon. Kaya ngayon pa lang, simulan na po natin yung pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Dahil ang mga sanhi po niyaan ay kakulangan po ng nutrisyon sa katawan. Kapag kulang po yung nutrisyon sa katawan, mga kaibigan, nagkakaroon po ng pagkasira ng mga cartilage. Kapag kulang ang nutrisyon sa loob po ng ating katawan, nagbabago po yung buto sa ilalim ng cartilage at nawawala yung likido sa kasukasuan dahil po sa kakulangan ng nutrisyon. Kaya po, kailangan na kailangan po natin. Ngayon pa lang, ano po, umiinom na dapat tayo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 para po naman maagapan ng paglalapo naman ng ganyang uri ng karamdaman. Paalam na po ang inyong lingkod, mga kaibigan. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa kalam po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Rosario, Mati 23 na po. Narinig ko po sa radyo, magaling yung rice coffee, kaya sinubukan ko po.
2: O, kumusta naman po yung pagsubok po ninyo ng ating rice coffee?
3: Maganda po. Kasi po, yung ihi ko, halos magdamag akong ihi ng ihi. Pero ano lang, yung kukunting-kunti lang.
2: Opo, pero bangon kayo ng bangon. So, naapektuhan yung pagtulog po ninyo.
3: Bangon ako ng bangon.
2: Opo, tapos?
3: Eh, ngayon po, nag-normal. Tapos yung balakang, hindi na sumasakit. Tapos, eh, medyo mayroong akong hapo. Eh ngayon, yung hapo ko, nagbawas na. Sa mga hindi pa umiinom, subukan ninyo uminom para ang inyong mga karamdaman malunasan.
2: Tama po.
3: Kasi ako, nasubukan ko na.
4: Songs that touches your heart on Big Sound by Night.
5: In Tugagarao City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound
6: FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Younger man, I hadn't a care. Fooling around, hitting the town, growing my hair.
8: Hindi ko po alam, sir.

0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
1: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta po kayong lahat? Alam nyo, ang daming nagkakasakit sa ngayon. Maraming mga pasyente ang lumalapit sa atin with different kinds of infection. Marami doon, viral or bacterial respiratory infections. Idagdag pa natin ang pagkakaroon po nila ng mga comorbidities or chronic and lifestyle diseases. Sila ang laging nagkakaroon ng karamdaman mula diabetes, high blood pressure, ganun na rin ang pagtaas ng kanilang cholesterol and other toxins sa kanilang katawan. So, naniniwala po ako na it all boils down to a healthy immune system. Palakasin ang inyong immune system para maiwasan ang pagkakasakit. Hanapin niyo lamang po at available na sa merkado ang alpha, beta, and gamma nutrients na extract mula sa balat ng mangosteen. It is all natural kaya safe na safe para po sa inyo mula sa bata hanggang sa matanda. May maintenance man kayo o wala. Nangyayari po yan, alam nyo, sa mga taong laging puyat dyan. Yung mga taong hindi kumakain ng tama. And of course, yung mga nalilipasan ng gutom. Kung pagod na pagod kayo, mas mabilis bumagsak ang inyong naturalesa or ang inyong immune system. Natural lamang na paminsan-minsay bumababa ang ating resistensya. Kaya po, hanapin lamang natin sa merkado at available na ang MX3 500 mg capsule dahil ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma mangosteen para sa inyong malusog na resistensya. O, take care ha! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
0: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
2: Songs that touches your heart on Big Sound by Night.

0: In Tugagaraw City, this is 100.5 Big Sound FM. Big Sound
1: FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: 100.5 Big Sound. Big

0: Big Sound.
1: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
2: Lokal at tukar!
3: Big Sound FM!

0: Big Sound.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Lagi ka na lang naiinis. Laging nakakunot ang iyong mga noo. Nagpapapaniwala ka kasi diyan sa mga marites na iyan. Alam nyo, magiging dahilan yan para mabilis manikip ang inyong mga dibdib. Hindi mo ba napupuna? Madali ka ng mahapo. Konting akyat mo lang sa hagdan. Pagod ka na. Ang tawag naming mga doktor dyan ay angina. Ibig sabihin, yung puso po natin ay maaaring kinakapos ng daloy ng dugo. Pwedeng ito ay dahil sa emosyon o dahil sa mga pagkipot ng ating mga ugat. So, kapag nagpunta kayo sa doktor, baka mabigyan po kayo ng mga tabletas na inilalagay sa ilalim ng dila. Yung bang tinatawag na sublingual anti-angina para maiwasan po ang pagkakasakit sa puso. Para manatili na malakas ang inyong heart muscles, kailangan hindi tayo laging galit. Kailangan maganda ang ating kinakain. Masusustansya ba? At kailangan umiinom tayo ng nagpapalakas ng ating puso. Mayroon na po na mga natural supplements para dito. Hindi mo kailangang magkaroon ng sakit para simulan ang pag-inom ng alpha, beta, at gamma nutrients mula sa mangustin. Available na po yan sa merkado. I-try nyo. O ayan ha, para healthy ang heart, hanapin po ninyo yung supplement na may L-carnitine at CoQ10 kasama ng alpha, beta, at gamma mangustin para happy kayo. At syempre,
3: kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento, para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
2: Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
4: Ligatin!
5: Tukal at tukal!
6: Big Sound! FM!

0: Il Tukigaraw City. This is 100.5.
1: Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: God's Law of Love. Dagiti sa nga puno, abilin ti Dios. Umuna ang abilin. Awan ti dayawem a Dios mo, no dilasisya. Pangduwa ang abilin. Di ka aramatin, tinagan ti Dios, abaring-baring. Pangtalong abilin. Laglagipem ang ilinin ti aldaw, apanaginanang. Pang-upat nga bilin, dayawem da ama ken inam. Pang-lima nga bilin, di ka mamapatay. Pang-inim nga bilin, di ka makikamalala.

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
2: Umiinom na po ng rice coffee.
1: Say na naman taon na.
2: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po ko, Boy, sa umaga.
2: Opo.
1: Yun ang pinanin.
2: Opo.
1: Tapos panganin. Tapos ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
2: Yung pagbabawas.
1: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw.
2: Tama.
1: Malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
0: Opo. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Bango na! Salubungin ang bagong umaga kasama ang mga hits sa Gising Pinoy. Gising Pinoy, 4 to 6 in the morning. Gising Pinoy!
4: Oh, ay, siya. Gising na ikaw.
3: Gising Pinoy, dito lamang sa official alarm clock ng bayan. 100.5 Big Sound FM.
5: FM ko to!
6: Kasangga at kalusugan.
7: Coming up next.
8: Engimar Camonias. Si Kasanggang Engimar Camonias. Dito sa Kasangga at Kalusugan. Nationwide.
9: Jmar, todo paralo at magka-premio raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Up Capsule. Isang entry na. Two empty blister pack of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tiyansang manalo.
8: Jmar, todo panalo at magka-premio raffle promo season 4.
9: Itudo na ang pagsali.
8: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
10: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
11: Sumasahim papawi ang programang Kasangga at Kalusugan.
12: Kasangga at Kalusugan.
11: Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga.
12: Kasangga at Kalusugan.
11: Kasangga at Kalusugan. Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programa Kasangga at Kalusugan.
12: Kasangga at Kalusugan,
11: tungo sa isang malusog at responsableng

0: Sa maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig.
1: Good morning!
0: Kumusta na po yung ating mga minamahal na mga suki? Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Sana po kayo'y laging nasa mabuting kalagayan.
1: Good morning! Good morning!
0: Sana po lagi kayong malusog mga parents kong minamahal.
2: Correct!
0: Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong buntag sa inyong atanan, maayong adlaw mga parents kong minamahal. Magandang umaga po mga parents kong nakikinig sa anumang sulok ng ating lugar. Kumusta na po tayong lahat? Yung ating mga nanay na lagi nakasubaybay, kumusta po? Yung ating mga tatay siyempre, hani, mga busy ang ating mga parents. Yung ating mga tito, mga tita, yung ating mga lolo at mga lola na lagi nakasubaybay, magandang umaga po. Gusto po namin kayo'y maging malusog. Ano man po ang pinagkakaabalahan natin sa mga oras na ito, tayo na po humigop ng masarap at mabisang Mark Cafe at Mark Choco. Yan po naman ay available sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Pwede rin sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Hanapin natin JMAR Marketing Online Shop Store, mga parents kong minamahal. Kumusta na po? Kumusta na ang ating mga kasangga? Ha? Kumusta na? Dapat po ay maipo natin ang mga pinagbalatan sapagkat mayroon tayong JMAR Todo Panalo Magkapremyo Raffle Promo Season 4. Yan.
2: Kasangga at Kalusugan.
0: Yan ay hatid sa inyo ng JMAR Herbs. Mamimigay ng kwarta pala ang ating company, ha. So mahigit 1,000,000 ang ipamimigay sa inyo, mga parents kong minamahal, mga suki, ha. Basta't lagi kayo makinig sa programa Kasanggat Kalusugan sapagkat maririnig po ninyo ang promo mechanics, ha, na ipiniplay sa radyong itong lagi nyong pinakikinggan. Kaya sa ating lahat, good morning mga kasangga.
1: Good morning! Good morning!
0: Sa mga kasangga nating naikinig sa bahaging ito ng Calabarzon area. Itong Calabarzon po ay siyempre ang Cavite province. Itong lugar ng Laguna. Yan, kumusta po mga taga Laguna? Yung mga taga Batangas, mga taga Rizal. Good morning, malusog na umaga po. Mga taga Quezon province.
1: Good morning!
0: Infanta, Pulillo area, good morning. Malusog na umaga po sa ating mga tagapakinig.
1: Good morning!
0: And good morning din sa ating mga tagapakinig dito naman sa bahagi ng Mimarupa. Itong lugar po ng Mindoro. Itong lugar ng Marinduque province. Mga taga Romblon, good morning! Tayo po ay maraming produkto dito sa ating lugar. At itong lugar naman, siyempre, ng Palawan. Kumusta po tayong lahat, malusog na umaga? Marami ding tagapakinig ang ating programa Kasanggat Kalusugan dito naman sa bahagi ng Kabikulan. Siyempre, Bicol Region, ha? Kapag sinabing Bicol Region, narito ang lugar ng Camarines Norte, Camarines Sur, itong Catanduanes, Albay, Sorsogon, mga taga Masbate province. Dito naman sa Samar province, Leyte province, kumpleto rin ang ating mga produkto. At dito po naman sa Kabisayaan at sa bahagi ito ng Kamindanawan. Maayong adlaw sa inyong atanan, maayong buntag mga parents kong minamahal. Kumusta na tayong lahat at good morning. Laging nakasubaybay ang ating kasanggang Noli Lugdat. Siyempre, yung ating kasanggang laging nakasubaybay sa atin, mga taga Gumaca, Quezon, kay Nanay Ofelia Tres Palacio Real. Yan, ang ating talaga namang masugid na tagapakinig at kumukonsumo ng ating mga mabibisang produkto. Good morning sa atin lahat, ha? Adelina Ganasi Humo, good morning sa bahagi naman ng Calawag, Quezon. Kumusta na po tayong lahat? Malusog na umaga. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan sa buong bansang Pilipinas. Good morning. At sa mga nagpapadala ng mensahe, maraming pong salamat, ha. Mga nanay kong naikinig, yung ating numero, ito pong 0933-214-5288. Maraming salamat sa inyong mga pagbati, mga pagpapadala ng mensahe, may kaugnayan naman sa kausayan ng ating mga produkto, mga testimony. Maraming pong salamat sa inyo at nawa'y kayo'y maging malusog. Ipagpatuloy lang natin ang pagkonsumo ng dekalidad at mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Ako po naman ang inyong lingkod, mga kasangga. Walang iba kundi si Kasanggang Engineer Marcamonyas. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.

0: tayong pakinggan. Mapapakinggan si Kasangkang Angie Mark Camonian. Angie Mark Camonian. At Kalusugan.
1: J-Mar, todo paralo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Mark Cap Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
0: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
2: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangka at Kalusugan.
3: Si Kasangkang Angie Mark Camonian dito sa Kasangka at Kalusugan. Nationwide, laksan ng radyo. Dahil eto lang ating Kasangka at Kalusugan kasama si Kasangkang Angie Mark Camonian.

So ang maganda po mga parents kong minamahal, ang ating pong inuming kape sa umaga, yung kapeng may herbs, ano? Kapag may herbs ang isang uring kape, ibig sabihin, mababa yung kape na ginagamit natin. Sapagkat unang-una ay sa bawat 21 grams, mga parents kong minamahal, ay siyempre sasamahan pa natin ng herbs. So bababa na po yung kape niya, bababa na yung kanyang mga ibang ingredients. Kasi marami pong sangkap tayo mga kasanggano. So, ang epekto niya sa ating katawan, syempre, maganda. Hindi tayo ninervyusin, wala tayong palpitation, yung kakabog ang dibdib. At makakaiwas din tayo doon sa sabi nga ay hindi pagkakatulog. Ano. Sa ating produkto, mga parents kong minamahal, ha? Kaya nga binibiro ko itong mga gwardiya, huwag kang magkakape pag duty ka, baka ikaw makatulog agad. Ha?

0: dito sa ating mga parents na gustong makapag-relax, ha? Pag kainom ng kape, mamaya aantokin na po kayo niyan. So, hindi pampagising mga parents ko. Kasi pag sinabing pampagising, abay, talaga namang pinapahirapan ng inyong puso sapagkat naroon yung mataas na content ng kape. Hani. Dito sa atin, di uso yun mga parents kong minamahal. Kaya safe po tayo sa paghigop ng ating Mark Cafe sapagkat kayo po ay hindi tataas yung asido, ha? Eh, kalimitan kasi kapag nagkakape, umaasim ang sikmura eh. Pero sa Mark Cafe, hindi po kayo aasim ang sikmura dito, ano? So, Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang kaping ang sarap ng natural lang. Dito na may matagal na eh, mga parents kong minamahal, ha? Kaya alam ko pong number 1 yung kapihin ang ating produktong Mark Cafe. Na sinunda naman ng isang produktong maayos din. Ito namang ating hinihiling ng ating mga parents na magkaroon tayo ng isang inuming applicable sa kanila, ha? Yung nababagay sa kanila, lalo yung mga talagang ayaw uminom ng kape, ang gusto nila yung inuming tsokolate. Ay nagkataong masarap yung tsokolate eh, ha? Kaya maraming nagsasabi ang gusto nila yung Mark Choco.
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan.
3: And Gimar Camonias. Gimar Camonias.
0: So yung Mark Choco po, yan po ay talagang tinagaan namin na talagang ibahagi raffle promo season 4.
4: Jmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa! Ito todo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
5: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Choco Mix.
1: Mark Choco, Chocolate Nam-Nam, healthy sa katawan.
2: Narito ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated na dapat tanggilikin ng ating mga kasangga. Mark Cafe, 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kapeng ang sarap ng natural. Mark Choco, 9-in-1 plus 1 Chocolate Drink.
3: Ang masustansyang inuming tsokolate.
2: Chocolate Nam-Nam,
3: healthy sa katawan.
2: Mark Cafe Brown Rice Coffee with Stevia.
3: Ang kapeng bigas na may herbal extra.
2: Mark Juice, 9-in-1 plus 1 Drink Mix.
3: Ang pinaghalo-halong katas ng prutas with Stevia.
2: Mark Capsule, Herbal Food Supplement with Vitamin C. Mag-Mark Capsule araw-araw
3: para always kang healthy.
2: At Mark C, Vitamin C plus Zinc. Ang purong Vitamin C
3: ng ating mga kasangga.
2: Mark Up Capsule Food Supplement.
3: Mag-Mark Up Capsule araw-araw para always kang ready.
2: Mark Stevia Food Supplement.
3: Ang pampatamis na walang worries sa mga inumin at pagkain.
2: Gandang natural.
3: Herbal So,
2: para sa malinis na kutis.
3: Oh Well Scent Oil Liniment.
2: Ang panghaplas na mabisa sa pananakit ng katawan. Mabibili sa mga butika, grocery at tindahan na malapit sa inyong lugar. Available din sa Jmar Marketing Online Shop sa Lazada, Shopee at TikTok. Call them now at 0947-645-3153.
4: Si Kasangkang Enjimar Camonias dito sa Kasangka at Kalusugan. Nationwide.
5: Maasim-asim na sikmura.
6: Pero na bago ang lahat ng feeling niya nang uminom
5: ng kapeng may bigas.
7: Po si Irin S. Ramirez, 46 years old po. Nakatira po sa Purok 2, Malinting, Dasol, Pangasinan. Ngayon po sinabi po sa radyo na maganda po ang Mark Cafe Brown Rice. Yun na po ang aming sinubukan. Nawala po ang asim ng aming sikmura. Maganda po kung matutulog ka, mas mabilis ka po makatulog.
5: Bumili na ng Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with Brown Rice Extra sa pinakamalapit na sari-sari store, groceries, supermarkets, boutique at drugstores
6: dito sa ating lugar.
8: Naalala mo yung first time mo sa whitening soap? Mahapdi? Masakit sa balat? Nagsusugat? Sabi nila normal kasi first time. Pero bakit ka pa magtitiis kung pwede namang gentle lang? Sa gandang natural, di natiis ganda. Dahil ito ay herbal, lahat natural. Green papaya with calamansi whitening soap. Made from natural papaya and calamansi extract. Pampaputi at pangalis ng dead skin cells. Papaya with tawas and turmeric soap. Sagot sa skin diseases. At meron ding guava with neem soap. With germ-fighting action laban sa bacteria, virus at germs. Bakit ka pa magtitiis sa kemikal kung pwede namang natural. Pwede sa sensitive skin. Gandang natural. Available in leading drugstores and supermarkets near you.
9: Magbabalik ang programang Kasangga.

Ang kantang ito ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Ang kantang ito ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man, ngayon nasakit tibagi? Ang Alaksan FR! A dati relief to relax formula na, dapat

0: appliances, think of S&J.
1: Bango na! Salubuin ang bagong umaga kasama ang mga hits sa Gising Pinoy. Gising Pinoy, 4 to 6 in the morning. Gising Pinoy!
2: Oh, ay, siya. Gising na ikaw.
1: Gising Pinoy, dito lamang sa official alarm clock ng bayan. 100.5 Big Sound FM.
3: FM ko to!

0: Morning Big Sound.
1: Morning Big Sound.
2: Big Sound FM.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng Loperamide yung sa pagsasay. Lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po ako isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
5: Wow, galing.
4: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
5: Wow.
4: Nakatulog na siya magdamag.
5: Wow.
4: Gumaling na po siya hanggang umaga.
5: Wow.
4: Hindi na po umulit.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Bangon na at magsaya sa Big Breakfast Musika. Big Breakfast Musika sa Big Sound FM.
7: Big Sound

0: 101.5 Big Sound FM Sanford at Nueva Union. 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya. 95.3 Big Sound FM Cagayan Isabela. 100.5 Big Sound FM Tugigarao Cagayan. 88.7 Big Radio Tagbilaran Duro. Vanguard Balita. Live sa lahat ng mga himpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network. 101.5 Big Sound FM and 1188 DZXO AM Cabanatuan City. 95.9 Big Sound FM Baguio City. 105.5 Big Sound FM Sanford at Nueva Union. 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya. 95.3 Big Sound FM Cagayan Isabela. 100.5 Big Sound FM Tugigarao Cagayan. 88.7 Big Radio Tagbilaran Duro. Vanguard Balita. Live sa lahat ng mga himpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network. 101.5 Big Sound FM and 1188 DZXO AM Cabanatuan City. 95.9 Big Sound FM Baguio City. 105.5 Big Sound FM Sanford at Nueva Union. 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya. 95.3 Big Sound FM Cagayan Isabela. 100.5 Big Sound FM Tugigarao Cagayan. 88.7 Big Radio Tagbilaran Duro. Vanguard Balita. Mula sa silid pambalitaan ng Vanguard Radio Network, narito ang Vanguard Balita. Vanguard Balita.
1: Good morning. Araw nga ng Tuesday, ikalabing siyam sa buwan ng Mayo taong 2026. Mula rito sa Cabanatuan City, ako po si Arman Galang.
2: Magandang umaga Pilipinas, mula naman po sa Baguio City, ako po si Rico John Ferrer. Ito ang Vanguard Balita. Tayo rin po'y live na napapanood sa ating mga Facebook pages tulad ng facebook.com/bigsoundfm at sundan niyo po kami sa ating TikTok account na Vanguard Balita.
1: At narito po ang ating mga headline.
0: Vanguard Balita.
1: Kampo ni Sara Duterte, nagpahayag ng kahandaang sumunod sa proseso ng impeachment. Piso bumagsak sa panibagong record low na 61.75 o 61 pesos and 75 centavos kontra isang dolyar. Mas mataas na presyo ng gasolina at diesel epektibo ngayong May 19. Mayor Isko Moreno nagpasalamat kay Senator Bam Aquino sa pagtiyak ng malaking pondo para sa edukasyon.
2: Ang ulo ng mga balita, DOJ nagrekomenda ng plunder at graft charges laban kay Estrada at dating DPWH officials. Mariel Padilla, Robin Padilla hindi pa magre-retiro sa politika. At sa ating segment na gawing viral ang mag-aral, alamin natin bakit nagbiro ang isang ordinaryong Pilipino na may bomba siyang dala, maaari siyang makulong.
0: Vanguard Balita.
1: At sa detalye po ng ating mga balita ngayong araw na ito ng Martes, sa pinakabagong development, sinabi po ng kampo ni Vice President Sara Duterte na susunod sila sa proseso habang opisyal nang binuo ng Senado ang impeachment court. Sa ganitong sistema ang Senado ang nagsisilbing judge habang ang House of Representatives ang prosecutor. Ang depensa naman ay ang kampo ng akusado. Sa dulo, boboto ang mga senador kung guilty o not guilty batay sa ebidensya at argumento. Ang impeachment ay hindi isang criminal trial na kulungan agad ang hatol. Isa isang political legal process na maaring magresulta sa removal from office o pagtanggal sa posisyon at panghabang buhay na diskwalifikasyon sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan.
0: Vanguard Balita.
2: Bumagsak sa panibagong all-time low ang halaga ng piso matapos magsara sa 61 pesos and 75 centavos kada isang dolyar ayon sa trading updates nitong May 18, 2026. Ibig sabihin mas mahal na ngayon ang dolyar kumpara sa piso. kaya mas maraming piso ang kailangan para makabili ng isang dolyar. Apektado nito ang presyo ng imported goods tulad ng langis, pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Sa ganitong sitwasyon, karaniwang lumalabas ang pressure sa ekonomiya. Tumataas ang import costs na apektuhan ng inflation at nagiging mas mahal ang foreign debts payments ng bansa. Ayon sa mga ekonomistang nagmamasid sa galaw ng merkado, ang ganitong depreciation ay maaari magdulot ng kombinasyon ng malakas na demand sa dolyar, global economic uncertainty, at capital outflows mula sa emerging markets tulad ng Pilipinas. Habang bumababa ang piso, masaramdam ito ng mga ordinaryong mamimili, lalo na sa presyo ng gasolina at imported na produkto sa merkado.
0: Vanguard Balita.
1: Samantala, magkakaroon ng panibagong big-time price hike sa mga produktong petrolyo simula ngayong May 19. Ayon sa mga oil companies, ibig sabihin, mas mahal na naman ang gasolina at diesel na ginagamit sa pampasaherong jeep at bus, delivery vehicles at pribadong sasakyan. Sa ganitong galawan, inaasahang mas ramdam ng publiko ang dagdag gasto sa pamasahe at presyo ng mga bilihin dahil direktang naapektuhan ng langis ang transport at supply chain ng mga produkto. Ang sinasabi ng mga kumpanya ng langis na ang pagtaas ay dahil sa galaw ng pandigdig ang presyo ng crude oil, pagbabago sa supply at foreign exchange rate, lalo na kapag humihina ang piso kontra dolyara. Sa ekonomiya, ang fuel price hike ay parang domino effect. Kapag tumaas ang gasolina, sumasabay din ang gasto sa logistics, kaya posibleng tumaas ang presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Ngayong Linggo, pinagsama ang epekto ng mahal na dolyar at pagtaas ng langis, dalawang pressure na direktang nararamdaman ng mga motorista at consumer sa araw-araw.
0: Vanguard Balita.
2: Naglabas ng rekomendasyon ang Department of Justice o DOJ na sampahan ng kasong plunder at graft ang isang estrada at ilang dati opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa ilalim ng rekomendasyon, nakikita ng DOJ na may sapat na batayan para kasuhan ng mga akusado kaugnay ng umano'y irregularidad sa paggamit o paggastos ng pondo ng gobyerno. Ang plunder ay isa sa pinakamabigat na kaso sa anti-corruption law sa Pilipinas. Ito ay tumutukoy sa malakihang pandrambong ng pampublikong pondo na umaabot sa malaking halaga. Samantala, ang graft ay tumutukoy naman sa maling paggamit ng posisyon sa gobyerno para sa personal o pribadong kapakinabangan.
0: Vanguard Balita.
1: Tuloy po tayo sa detalya ng ating mga balita na sabay ang napapakinggan sa mga impilan ng radyo ng Vanguard Radio Network Nationwide. Napapanood sa ating mga Facebook page at sundan niyo po kami sa TikTok, Vanguard Balita. Nilinaw ni Mariel Padilla na hindi pa magre-retiro sa politika ang kanyang asawa na si Robin Padilla. Sa kabila ito ng mga espekulasyon tungkol sa kanyang posibleng pag-alis sa larangan ng serbisyo publiko, ayon sa kanya, nananatili ang commitment ni Robin sa kanyang trabaho bilang mambabatas at isa sa mga isyong patuloy niyang tinututukan sa Senado. Si Robin Padilla ay kilala bilang action star na pumasok sa politika at nanalo bilang senador noong 2022 elections. Kamakailan lamang sinabi ni Mariel Padilla na titigil na ang kanyang asawa dahil hindi siya deserve ng mga Pilipino.
0: Vanguard Balita.
2: Sa ating pong segment na gawing viral na mag-aral, aalamin natin bakit pag nagbiro ang isang ordinaryong Pilipino na may bomba siyang dala, maaari ho siyang makulong. May bomba, dalawang salita na kayang magpatigil ng isang airport. Kaya noong lumala ang hijacking at terror attacks noong dekada 70 at dekada 80, maraming bansa ang naghigpit laban sa bomb threats kahit joke lamang daw. Sa Pilipinas ho ay ipinasa ni Ferdinand Marcos Sr. ang Presidential Decree 1727 noong 1980, mas kilala bilang anti-bomb joke law. Layunin itong pigilan ang panic matapos ang serye ng pambobomba at terror incident sa bansa. Kapag nagbiro ka tungkol sa bomba sa airport mo o mall o di kaya isa tren, pwede kang makulong ng hanggang 5 taon. Pero hindi lang Pilipinas ho ang naging istrikto. sa Estados Unidos o United States, lalo itong humigpit pagkatapos ng 9/11 attacks noong 2001. Kahit simpleng I have a bomb joke sa airport, pwedeng ikaso bilang terror threat o false information dahil kayang mag-trigger ng evacuation at flight cancellations. Sa United Kingdom naman, may mga pasaherong na-aresto rin dahil sa jokes tungkol sa explosives sa eroplano at train stations, lalo matapos ang London bombings noong 2005. Sa Japan at Singapore, sobrang higpit din ang airport security laws. Kahit biro, pwedeng ma-offload, ma-detain o ma-ban sa flights. Dahil sa mata ng gobyerno ang problema, hindi kung nakakatawa ba ang joke, kundi kung ilang segundo bago mag-panic ang mga tao. At parang debate ngayon tungkol sa mga pagbawanta laban kay Bongbong Marcos, kapag seguridad ng publiko o estado ang usapin, eh hindi pwedeng hintayin ng gobyerno na malaman kung biro lamang o seryoso pala. Lagi mong makinig sa Vanguard Balita para malaman ang aral, kasaysayan at siyensya sa likod ng mga balita at gawing viral ang mag-aral.
1: Samantalang sa ating pa rin mga balita, nagpapasalamat si Manila Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso kay Senador Bam Aquino sa pagtiyak ng makasaysayang 1.34 trillion pesos na pondo para sa edukasyon sa 2026 national budget. Ipinabot ni Domagoso ang kanyang pasasalamat kay Aquino matapos ihayag ng senador sa flag ceremony ng lokal na pamahalaan ang pagpapatayo ng 600 na bagong silid-aralan sa siyudad na popondohan ang 2026 national budget. Pinuri rin ni Domagoso si Aquino sa kanyang pakipaglaban para madagdagaan ng tulong ang mga eskolar ng bayan sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Tumulong si Aquino na matiyak ang 1.34 trillion pesos na budget para sa edukasyon sa 2026 national budget, ang pinakamalaki na pondong inilaan para sa edukasyon sa kasaysayan ng bansa. Kabilang sa halaga ang 67.9 billion pesos para sa pagpapatayo ng 25,000 na silid-aralan upang makatulong na matugunan ang kakulangan ng 166,000 o 166,000 na silid-aralan sa bansa. Sa kanyang pagpapakilala, inilarawan ni Domagoso si Aquino bilang isang masipag at matalinong mambabatas na nakatuon sa pagpapalakas ng sistema ng edukasyon sa bansa. Inulit din ng alkalde ng Maynila ang panawagan ni Aquino sa mga leader na isantabi ang pagkakaiba sa politika at ituon ang pansin sa pagtugon sa pangangailangan ng mamamayan. Dagdag pa ni Domagoso, dapat magsikap ang mga opisyal ng gobyerno na maibalik ang tiwala ng taong bayan pagdating sa serbisyo publiko anuman ang kulay ng kanilang politika. Sa ngayon, si Aquino ang pinakamalakas na senador batay sa resulta ng pahayag first quarter survey ng Publicus Asia, kung saan nakakuha siya ng 59% net favorable rating, kabilang ang 30% na nagsabi na siya ay very favorable. Vanguard Balita. Mas mataas din ang panibagong rating na Aquino kumpara sa 54% na net favorable rating na nakuha niya sa pahayag 2025 end of year o POY 2025 survey ang Publicus Asia. Ang tanging survey company na tama ang naging prediksyon na si Aquino ang magtatapos sa ikalawang pwesto sa 2025 senatorial elections. Vanguard Balita. Vanguard Balita. Rico dyan, babatiin ko sana yung aking brother, si Brother Ronald Pascual, si Prof ng NUST. Pero mag-apologize muna ako kay Ronald MC, yung kasama nating number one DJ sa dito sa Big Sound FM. Mag-apologize ako kasi kaapon magkakausap. Oo, kasi magkakausap kami ni siya, ako, si Monica Svelto, mga kasama natin. Sabi, magkakarga na raw siya sana kahapon. ng gasolina dahil sabi niya tataas na naman. Sabi ko mukhang bababa eh, dahil yung LPG di ba kahapon bumaba. Laligaw pala ako. Nung gabi nalaman ko magtataas pala. Naku ka ako.
2: Hindi na kapagkarga.
1: Hindi na kapagkarga. Instead, ang gagawin pa raw niya, iikot-ikot muna siya para maubos yung karga niya. Joke
2: aba yan. Eh. Pero... ayan naman.
1: Ay, happy birthday kay Miss Sonny Ugay Kunanan. Oh, si Miss Sonny. You know, happy birthday po from your Vanguard family. Yan, talagang masaya tayo. May kapirahan to.
2: Oo. Ang amin pong accountant, kumbaga Ma'am Sonny. Happy birthday, Ma'am Sonny. Mula po sa amin sa Vanguard Balita at buong Vanguard Radio Network.
1: Yeah. Okay, babatiin ko na. Nakapag-apologize na ako kay Ronald MC. Batiin ko na si Brad Ronald Pascual. Good morning at saka sa mga estudyante ng NUST. Ganun din yung nakatutok sa atin dyan sa temporary public market sa Kapitan Pepe, Cabanatuan City. At yan po ang kalipunan ng ating mga balita ngayong umagang ito mula sa Vanguard Balita. Manatili pong nakatutok dahil susunod na ang inyong mga paboritong morning program. Vanguard Balita.
2: Siyempre, andyan po ang iba't ibang Big Sound FM at Big Radio sa buong Pilipinas na magbibigay po ng saya at musika sa inyo sa Big Sound FM Baguio, La Union at Big Radio Tagbilaran City Bohol sa 101.3 Big Sound FM Solano. Nueva Vizcaya, si DJ Ryan po makakasama nyo sa Morning Big Sound. 95.3 Big Sound FM Kawayan City, Isabela, si DJ Puyolo at si DJ Karen. Magpapasaya po sa inyong araw. At sa 100.5 Big Sound FM Tuguegaro City, Cagayan, abangan po si DJ Hazel sa Big Breakfast Musika.
1: At muli, mula po sa Cabanatuan City, kasama natin sa production si Rowel Ragasa. Ako po, si Arman Galang.
2: At kasama po sa ating production si Jerwin Palmeda at si Big Jerry. Ako naman po si Rico John Ferrer mula sa Baguio City. Ito po ang inyong Vanguard Balita. Maraming salamat sa inyong panunood at sa inyong pakikinig at magandang umaga, Pilipinas!
3: This song is brought to you by Parex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitaw, mag-Parex B araw-araw.

0: song was brought to you by Parex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitaw, mag-Parex B araw-araw.
1: Di trabaho, narigan nun at tangan, agpipikal kan agbibinag. Isunga ag Parex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag Parex B ngayon aldaw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Parex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice poppy na yan. Tapos na sabi nito sa akin yung mga benefit ng rice poppy. So bumili pa ako sa Maxta dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
4: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: O, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Bawon na at magsaya sa Big Breakfast Musika. Big Breakfast Musika sa Big Sound FM.
6: Big Sound.

0: Ang oras ay alas 7.30 ng umaga. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa.
2: Naka-relax ko man?

0: ito ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
1: Nagsalong admit tinti lang nga na taanak mo.
2: Ay no, managsakit na't lang dahito.
3: At ti ubing nga aglang langa nga nasulunat, ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc, tulong tapno protektado nga inaldaw.
4: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tayo

0: appliances, think of S&J.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
2: Hi, this is Dr. Edwin Bien. O yung iba dyan, baka nag-cheat day ka na naman. Baka papunta na naman kayo sa Eat All You Can. Marami nga sa inyo dyan eh, sasabihin, kakainin ko to. Kahit matamis, total, umiinom naman ako ng gamot. Alam po ninyo, napakataas na ng istatistiko ng nagkakaroon ng sakit na diabetes dito sa ating bansa. Sinasabi na halos 8-10% ng mga Pilipino. Baka mamaya, isa na kayo doon at hindi nyo lang nalalaman ito. Ang pagkakaroon ng diabetes ay maraming kaakibat na mga komplikasyon sa puso, sa kidney, sa ugat, sa stroke at marami pang iba. And I am sure, kung diabetiko na kayo ngayon, maaaring nabibigyan na kayo ng gamot na insulina at ng mga tableta na pampababa ng inyong blood sugar. Huwag po ninyong kalimutan, ang diet, ang lifestyle is part of your treatment process. At syempre, itry nyo po ang original, ang natural na MX3 500 mg capsule. Nagtataglay ito ng alpha, beta at gamma mangosteen to help lower your blood sugar naturally. Itry nyo po. Available naman ito sa merkado, ang alpha, beta at gamma mangosteen. O, hinay-hinay sa cheat day ha? Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
1: Healthy Minute, hatid sa inyo ng

0: That song was brought to you by Parex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitaw, mag-Parex B araw-araw.
1: Ti trabaho, narigan no natangan, agpipikal, kan agbibinag. Isu nga ag-Farex B. Usto nga B vitamins, tulong ti panangawir, kadagiti nerves. Kaduan ti usto nga dieta, kan ehersisyo. 550 SRP laing kada tabletas. Awan ti umibibat, ag-Farex B ngayon al daw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Idol!

0: Lexidol 40 ang ating idol. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Alagang Unilabian.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Super Dami Man ang ginagawa. Tumutok lamang

0: Il Tugigaraw City. This is 100.5.
1: Phoenix Sound FM. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ang oras ay alas 8 ng umaga. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
3: Nagsalun at may tente lang nga nata anak mo.
4: Ay no, malagsakit na't lang dahi to.
5: At ti ubing nga aglang lang nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwente.